chaemberwa nai zau meneze nyimbo I muimbireni sinkora I 25 minutu shizi shano mapindi makumi mawiri na mashano kunza kuli kuyecha lekani apa ndi ende kuya ona ine ingapinde mutambwe njipi nyimbo mashibese ya nyamusi unutishipirekezana kutipazi shano mapindi makumatatu tuoneke ife tichipinda muzidziviso uzipo na kuona zviri munkhozi yatu izvi mashibese ya nyamusi uno lekani apa ndi ende kuyaona kuti ni ngati papi pa zathu talongedza tikwanise ife kukusvikisirani lekani ndipinze iyi iri kubuda iyo kuna mu MB ndi Benilde. Umwana wangu

0: kocherera utenda hwanyapferu koya nkhoza yako. Mbuto inaonerera zvankhoza muremerero watu ukulu ndi nkhoza.
1: Ta vatashika pangu wa stanhatu za kumashibese ndiyo sezo la shitibatana na maputu munanando wa masoko mu Journal da Manhã.